0: Mary Supet en el Shao Ninina Tilo Sincolio, lo greater by he yolda canito monoisiet, Loro Gritti, and a newash nake sound one en ka Kenya. La Niningoni Karibu, Kakwari, Igraitomon, a pecatua en Chancolo. Mayen FM, hello?
1: Hello, Maya.
0: Ninena?
1: Hello.
0: Ew.
1: Morning.
0: Nimeamuka fiti? Nimeamkia tu baridi lakini nashukuru Mungu.
1: Pia na sisi tuko wazima.
0: Eh.
1: Kapush tuko well.
0: Ehe.
1: Tunashukuru jira kwa lolen jira ya kabene.
0: Eh.
1: Ini ndi yang kau kasih jira ini tu badin baraku.
0: Eh.
1: Do do mari bawa lain tangkul lo.
0: Tipe kabi.
1: Do le barang tak. Inti jinnya nembur dengan tanda kau beli bunga.
0: Ehe.
1: Lo shadi marite.
0: Ehe.
1: Dona ko kiling guru bay tirolore to guru.
0: Eh.
1: Sama saya ko kila kapun nali nali Maria Marie. Sudua sa nye genti di barno.
0: Eh.
1: Naja ko insya Maria Marie.
0: Aya.
1: Naya ko sama saya jadi kalau lengkap saja kapun.
0: Ah, show lengkap kuwa. Maya FM hello. Hello Maya. Hello. Mhm. Ole ngoni toshe simuti jingana ke erishare dupo tanchankolo egera nake aito monel kuti apik na Maria Marite kuna san enkagenya. Good morning. Kejaro yenka kenyo le nini ngoni kakwa egera aito mon airo mon nake Maria Mari tenebo atena erishare nikijo ene dupo to enchankolo. Mayen FM hello. Hello Mayan. Hello. Allah, Allah. Kai due homoge. Ke homo dura rapi il dungana ken jankolo completely. Ne yogi asubuhi sanji ana gen chereni na ra kumok jameni. Mhm. Ai haja ba gen chereni me ba en jankole ra yogi dura rasubuhi. Hello.
2: Silua.
0: Yeu.
2: Subu alanga nanga kenya.
0: E papi mama Charity.
2: E mama Charity jamudwa na kabala.
0: Kama ani nye?
2: Hmm.
0: Ki bungira mayanti nalu?
2: Ele mi bungira.
0: Kwanzia duanu?
2: Kwanzia ngulage.
0: Eh.
2: Na mi bungira ngulage pi mi nungo ngulage pi.
0: Ala era.
2: Ambaga ranaka rage.
0: Eh.
2: Emuruan sabala po, Allah pun niya ganyan na niya hanggaya ay robera yo maya na muna sa radio ng Leon na lang.
0: Ay, yes, sawa-sawa.
2: Ay, yan ganyan.
0: Ay, yan.
3: Maya yan FM.
4: Maya FM. Na buong po iti na bishana, ay ninigito yung Naro County, Telurungan.
3: Maya. Maya yan FM.
5: Maya FM. Na buong po iti le, esumiso yung Kajiado County. Kajiado County.

0: Kijini nye John olesa yelele ate ilo sinkolio lo grana itabahi yolda ikanito mono miet longor peba ya samiet enka Kenya. Enki giriria maritenebo tekuna sai enarishara nikijo nake ene dupoto enchankolo atema yene FM karibu leni ningoni kakwa doi igira na itomon apeka tuwa eramatare mairia maritenebo na arekuna san nake endama agira na aikilikuan oleni ningoni inchere eji kakwa doi alelo ligira nake aitomon mairia mari tenarishara edupoto anake enchankolo ate kuna san nake enka Kenya emordoi ildaki kani obaya atomon ongwan veye ebaya samiet enka Kenya
1: ajinanu kidion na wadhar mario lole ringa
2: Pailarong karna gaji pita sisi nati emudua torosei
3: ajira misuri narola mailoji
4: Ore ronka na gaji Joel Matambash ani ningiro Mayan FM temurua etorosei
3: nanyor Mayan FM ani ningiro turibili
5: ere Mayan
4: ajo yolo shoma ni ningo Mayan FM ameta ewangano lo show
2: ani ningite Mayan ajo yoro masai fiki ninga Mayan amo ewangan to lo show
3: ani ningiro Mayan Mayan da yoga lera riani
5: ere Mayan
6: ani ningiro Mayan FM ashipagno shona no leng yangolongi juma na yana tendeba ele jungol bisho bosholo di ngeni yok na shipagno si ngakanya
7: Mayan FM
0: Hello Hello Mayan hello
8: Hello
0: Habari no Kenga Irena.
8: Mama wote yeye soi.
0: Keni ngo Mayan te soi?
8: Eh.
0: O keni ngo Renara?
8: Mayela na kara maro hali.
0: Oh, kakwa na igri romon te nchankolo.
8: E romo nanga sana bogna roino.
0: Eh.
8: E romo nanga mule kita.
0: Eh.
8: Alza ni tenki vinanga ngo ala na chamo.
0: Eh.
8: Ndai
0: yengi hemi. Aya sawa sawa. Asholing. Akela kwa niki na ajini nyi radio ni ushura ake duo aibahatisha nejingu ni meyula ajo meibongi raroi. Pasi ola nini ngo nitoshu simu atere usi olikili kwai. Kakwa doi lelo ligira na itomon apeka tuwe nchankolo mairi ya marite nebu. Hello. Hello? Hello, Mayan?
7: Ewangan Olo Show, Mayan FM.

0: ya jisulua 24,780 shillings. 24,780 shillings. Ibonu siyero ya ninga joga ngai loka gai na ingira ka endelea ala dugu ala igurana igurana igurana kabisa. Meta ure ingira oshogile simu ningira siye agolongani logira aigurana tena rishara da mwa joro box lengiri igurana no kuni or box number 1, number 3 or box number 5. Number 1, number 3 or number 5. Number 1, number 3 or number 5. Nijaro box lengira igurana ya narisha wala ningoni. Bila haraka kabisa ni suludo yesi eno njilingi na baya kuanzia 20,000 mpaka 30,000 niweji giti.
1: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
2: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial star 860 star 3.

Eh, usingulele kamera masayo jo megijiwe njungo, lakini sijui mitambo hapa imefanya namna gani. Eh, dabala siri mwenye agiaka ingurulea ele singulele kamera masayo jiro megijiwe njungo. Eh, baidewa grade yake kuna jamana itua Francis hapa. Jiro Frank Solite, enajudi mingira ligijoka joka hii kajiro tigo Rizal, siya Gor Mahia rinibenti ime Rayon Sports. Gor Mahia walipigwa by the way, tolosho le Rwanda, iti yaba Kagame Cup. Kuna Gor Mahia walipoteza, tiatua Erishata Finals. Kini walijaribu anyway. Shomera mpaka nabaya finali alafu nibu imi nirongo ujari nabu ronga higina team Rayon Sports ilo show le Rwanda. Kwa hivyo Kagame Cup Rayon Sports njana shomera abu wakula isulakti hatua ina, ina kiguran. Uragesi na racholeni ngondorugulio omolara na anchiri shomera na selengenulo shashu kwa ginulo show duo. Selenge kuna impiro wange Jack. Kufuatia matoke yao mbovu kabisa tiatua ngiguraritin olosholo kiloro utenjoro selengen lafura kesi na risholo ni shomira kuna selengen na bugutina kesha idungore ngol ho na bo imagine unaenda game alafu unakosa kufunga hata bao hata moja jamani bao hata moja idungore na duo team wakarudi hivyo tu yani ne shukunya kai koneja idungore ngore ngol na bo ajo baidi nyina sababu be eruna team kewali ema usiku aburunya na losha aburube pe mera nikolo Frank Solid be pebu abaya ngiwanje nteka ikilikuwa na joka ido ilikuwa limba mbona iko namna hii namna hii namna hii akakuja kimya kimya kimya kimya kimya kimya kage lonyore ngai ole bogiro kina maandalizi ole ndo kiro hono ndo 20 mio lo show na amerumiro rere ni mapema ni mna joka rumiro ndimi kumokolo show maandalizi sidan ebeke na nara na risharaki ngira ero kuhusu ndo kiting tofauti yole nkake tani jongo ndimbe lo shore ndo shikari ya tabagwe nki gurana na gara yongira ingangana dene weji ajongaja

0: ni ngorongoro pole pole
1: eh kalo sokon dilo le ngobi ni
0: eh yei ne jesoit
1: eh soit
0: mindat
1: ehe
0: ako la lele ni kisu kunore ngaule le kigira sinda dol dol nana ni ndaiba
1: aya
0: dasu da ye ndaiba ngi yobi
1: mm
0: gae ba mon ko lona ba mon ma sale ke mindat
1: yes
0: ba mon no mare lele ba kute lo longa ba
1: ehe
0: ajo ma be sugo ngi ngaule la ajo ki na mara dol dol na di sinja nana na me yu age sinje yo
1: a sholing
0: ke jan nya nairobi
1: si de nairobi katugun
0: eh
1: ora ganda mas
0: eh ni sugo ngi na sa nya ngaule
1: eh na ling
0: Allah maraga si na yidi me baya sai
1: eh
0: aga nem barbaro nan nyaje ke janya na na na manga mo jala di nengenda ba u doini
1: na ling
0: le mi wo ba malanga ajo me ngende baba
1: eh bi
0: sugo ngi na yam ni jala di bingero dini
1: na ling na ling na ling
0: awon roro ke kora lashe
1: medio lashe di rumiga nyola lashe jumatatu tene weji de na lashe weekend
0: deo
1: roro na lashe negrala nasima na medio lashe twera marare
0: e di sera marare
1: mm
0: roro ke sinya na munya
1: a sheka tukul
0: a shoyi
1: eh tiero ingresi ne majene fm la ningoni kibira ke dogo ya majene fm alo
2: my
1: yes
2: ngo vivana
1: subo lenga ndawaj
2: ndendeba
1: sida yende ba gejeni no
2: Ndawanga mae namba moja?
1: Eh.
2: Ndawanga ndele kita kize ya?
1: Ho.
2: Nijimane nongo?
1: Ah.
2: Le, dola kaje jiro uwa ngolong.
1: Inaling?
2: Awato nafuna huku ubedu ya mwakara wala kajia lewele jiro uman.
1: Ehe.
2: Awato nasa kufuna mangano.
1: Ehe.
2: Mainji nasa kauka kauka.
1: Ndiyo.
2: Nekarna ye ramakare.
1: Mm-mm.
2: Ndawanga ndele kita kima yana wakani kia kache.
1: Ashe.
2: Adi jimu nakule ramakare.
1: Ehe.
2: Ngawala karia bogin.
1: Ehe.
2: Nile gubele.
1: Ndiyo.
2: Nile marbe.
1: Ehe.
2: Nile mbunyeri.
1: Ho.
2: Nile kase.
1: Ho.
2: Adik mwabadlo, mwabadlo ramazare.
1: Ashe katukul. Nejedu mbole ni ngoni jadu ingresheni maje nefemaro na kashukunyi altusi ya domune na simu higili kido ya joka yetu eramatare kakwa dingira joki mara siyo yoleng abu naga saruna inaramatare nade shadra mirabe gadesa na boka mili kakwa raketi nejo la ni ngoni raketi na na aruriko na ya jore jadu ingigula ne box na ule globo kisipo gira ilere nade shadana keti irobi yani laga la ironj *602#*602# Ne, tingu narobi ya ni ilolo box sipo kino laini ngwe naole ilolo box sinuro box namba nabuwa meraba ikiru box namba ile. Laka la ironj *602# tenari shawla ini ngwe nila isu laiko wane narobi ya ni. Tumosungerele jen miliari ojo oloitingye lorupuga ile kako raketi nari shawla ini ngwe nanchere. Itiru wadi yengi gulana gira wani bentime Manchester United ni bentime Paris Saint-Germain. Tiatu wala ina Petit, Heaton, Mazroi, Maguire, Mount, Doku, Ahmad. Risinyo la gulana ni Andre Santos, tenebo Mbeumo, Shaw, Heavens, tenebo Lake Jay. Tiatu wa Lesey, tiatu ina team entime Manchester United. Kalo nagara yola joga ya gira. Nagi gulana alayi gulana yola ini ngoni kage kaini dumu na simu nola ini ngoni denari sharani ronj star. 602#
3: Maya FM itnabo 1.9 abishana ewangan olo